mi pumata na kapiangini. Eman na, ayan. Eman na wawunin numyan. Eki, pagagod sumukan, tapisayan. Tuwijak,

Dwi'n gan y gam genin. Genin e mae mis yma gysio yma yn dod. Wei gael gysgau e gazi. Gael gysgau yma gwna o asag I wei. We're gonna miss you guys. E gwa... Nna gael mw mas yna gan tro ma'n gipa gyd na na ban ti abadag. No aban da na ban sys... Mae hembog. Gis bynnaw yw a bant yn gawin da môg. Mae United Church yn bwg na mwa gwa bant yn o jeti. Nan dy gael Rachel gag ma di ab ystwgyn. Gis bint y gael mewn gag zepai ag we went to church. As ladies we look after the ni nawn dy gael gano a bant am. So when gamas naikan, e ka web nambwa che ka hoka pskamat zat awasak. Maik pakat na mampan, when gamas naikan. Kishmangi na kamyan. 112 ngana kam nek wek bitin samo ne kam na Curtis ji jesa gwin pe ka ka za jik we pach puki wayo zama ko ka sken ta mani ne to ma ka yan e kam ne ka ok kanan ta isayan ko ni ka ako nan tan za sem so ma ka yan e pian e pian my wheelchair. Kwaninu kunin. Napapamah kamu kusin. Eka sagot asan iso ang tantaw pingkuhke. Amis tsikian. Hospital ng kiya ya. Stam kamad sa ono kwan. Mutkaya ang hospital eka. Give kiwe, but then 2 weeks time at minagagamaji unuguan. Kaya butsumante ya, hasay, nantake 2 weeks as a month, 3 weeks umante ya. E kaya ko siyan, kinuntanawa ko COPT kay tsagatik. Siwe kayaan, apatay kintana kami yan kainin, eko nung kumkuan nintay pa yung ginagamsi. Beginning guys kena mau kuantz na kamian. Nama mai kentan na kamuhta magit. Ya kam kaisen na kamian we. Tino. You know?